0: kinara wa kamati za burudani Afrika.
1: Hey yo, papa.
0: Rice.
1: Papa.
0: Rice.
1: Papa.
0: Rice.
1: Kinara
0: wa kamati